0: kawina kasa, sarna kawina kasa, takan kan caktanya nyawa munahana.
1: Aymaranakah mayakiptanwa halim korban tandi.
0: Bolivia,
1: Peru,
0: Argentina,
1: Chile,
0: Hukambi,
1: Urapayan,
0: Sapinta taptanwa.
1: Red Aymara Internacional.
0: Red. Kunaiman markanakani, mayachtas.
1: Paspasarawi.
0: Amtawinakani.
1: Arsuwinakani. Lupiwinakani.
0: Ukamaraki. Walhayaka rayonak. Mayachtapis.
1: Wakistanipjewa. Aymar markanakar. Mayachtasa.